sat lunu laisang da amot pathamoi hong lunu anawa fizol kat lunu araiba ayon badhupni kap lunu oidaba mot laba pini

tan jeki be se se geloinna ya kai rol sanduk se boloi jere ngasi gi ya kai rol da lokhe sakhi ba sai sak pa sing di pe na ya kai rol da tongbram bira imalai ba kusai tha jaba isai da lalit kala sangam gi sai sak pa sing sai reng ba thokchom rasini devi laisori sai sing da ahan ba laisori sai gi sai sakhi ba wahengbam ningthau bi sing ani shuba laisori sai gi sai sakhi bi soibam manda devi ahum suba aroiba laisori sai gi sai sakhi ba sapam nodia san sing laisori sai gi sai ring ba sing mathang sitna ahan ba laisori sai gi sai ring khi ba sarat arambam ani shuba laisori sai gi sai ring khi ba kk wahengbam ahum suba aroiba laisori sai gi sai ring khi ba kumantem prakash adomna tabiri ba sakas bani falgi FM Sangai Channel ni.

ayaw pong mapanmakay sa isakwa magi isa'y da sunita na ipram nasakwa isa'y tawafang bigani pong tara git lantok sa gani pong tara minit kuntra nito'y lantok sa gani radio lila mangal lila iba sarang tem Prabhachandra Singh lila putokpa maibam isakanta putokpa dating bang ba tokpam Subhachandra Singh pong tara matoy minit kuntra nito'y Manipuri film isa'y sing tawa fang bigani Nuwid yung babatong pung tarani 2 minit tara. Good afternoon, ladies. Sandok siya gani. Gid malalantok siya gani nung tilpong ama minit tara. Pung ama minit nifu. Ariba Manipuri matamisay sing tabafang bigani. Nung tilpong ani minit tara mga. Manipuri film isay sing lantok siya gani. Pung ani makai western music. Sandok siya gani. Nung tilpong ho minit mga. Nupi gitawram da tamjari. Apaba haksel gidamak chinjak sem saba haiba hiram sida RK Lembisana subject matter specialist home science kbk thawalga unadino wariwatai saba unabiga dabi ayekpam priyobala devi thauram puthokpi thoksom renewable pungohum minute kuntha manga radio class chohum tarani thoi subatankakta class 8 ki Manipuri Lyric Lecture Subject Lesson Number 13 Tab Fung Vigani Tharumasi Department of Education S Samagra Siksa Manipur Na Puthokpani Nung Tilpung Mari Minit Manga Manipuri Matamisay Singh Lantok Shagani Pung Mari Minit Kuntra Manga Manipuri Film Isay Singh Tab Fung Vigani

Makal matil ge tongan tongan ba thorom sing tabi ri ba sia khazba ni imphal ge fm sangai channel ni hauzeng mo pungpham se da lanthuk seri tongan tongan ba saisak pising ne sak ba manipuri mata mi sising mathamu thangoi na khudol ge ahan ba da tabi ri si khetri meyum biseshori ne sak ba khwairak pam gyaneshor na sharing ba mata mi sei

0: tau ba yai ku
1: oh
0: mai masing tamba lalon itik tau ba atai thabak inkhang gidamak chathok chasin tau ba amadi leiba yabagi manaba hak sangbidhan piri
1: oh
0: hai riba sing asina sangbidhan ekhoi da piba hak ni masigi mathakta ekhoi na pangthok kadaba ithau kaya ma su piri bani ko
2: noi ki che yam sangthana ra kadori ai sa ising thong na bang ta tau gi ke swai de sum nai san dana wari ta lai ra di ne ma yam pu na mak loi chara hen da re nga si di
0: da nama ji ju ma thau ma sak khang bi hai du ma di phat ja na oi ri hai
1: au babu
0: che che che pare che ma kha ta ro bharat ma cha aman na tau ga da ba ma thau hai ba di sangvidhan na pi ri ba duty sing do amuk ta hai ge se pa
1: yai babu ai gi di khangaura ga loire
0: yam pak sok khre bawaro ni ko adu bu pauna samlap samlap phai rakke
1: hoi babu
0: bharat macha ama oire bade bharat sangvidhan da iri ba sing nga ka da bani jati gi phiral jati gi isai bu ikai khum na ga da bani irai pa ki ning tam ba apun ba gi amat oi ba saktam kai da na ba nga ka patai yek na ba sing da gi irai pa bu nga ka da bani jati sigi ningtam landa mathau sankhiba phidam sing ngakna chatpa yokhatpa bharat ta lairiba aikhoi khuding ima amatagi machani isil inau ni haina khanba aikhoi gi apunba sanskriti gi haibadi culture gi mamal ma idraba lan mashak sing manghandana thamba akoi bada lairiba chingpa turel umangna chingba ngak senba yokhatpa bigyan gi oiba wakhal amadi thijin humjing ningba gi wakhal leyanba khwai miyam gi pot chai ngak senba mi amana natraga mayam punna pangthok pathabak inkhang singda miyam na yaning na ba kan na hot na ba hairi ba singa se tangai phadana bharat masha singna pangthok kada bani
1: o
0: ka ain hairi ba sing se bharat ki samvidhan pi ba bharat masha singna pangthok kada ba mathau duty singa duni koi bema
1: au babu
0: tobadi duty singa se nam du na tahon ga da bani hai ba wapham di samvidhan da yau di adu bu masibu pangthok pa pangthok na ba hot na ba hai ba city ne ai khoi khuding gi ithau ne
1: o hai babu
0: adu di lang athau pangthok charu ro na
1: chalo
0: pa pa sia sia muk ta gyan ta na ne na ta na par khi ke

0: 글쎄 아니 각 주라 뭐해
1: 뭘 바보
2: 다들 아이코이디 이빠 아빠 간내루래 다들 와클 홍비락 글쎄 아이코이 얌농아이제 얌농아이제 다들 이모도 딜리덕이 핵 통나버가 다들 부쿠럼바 란자게 다들
0: 이모도 나때 존슈 이붕오슈 락비가 잡니
2: 다들
0: 누구네 빨리 좀 봐 능네네 라싯 알리도 뿌락가 잡니코
3: 바보 레시티 라우야로 마디 농무데 이코이 망골 가우야데브니 체나비부 얌 키네 세세브니
0: 마디야데 마샤노 부카디기 마파키게도이바 하 마부 아이노 모사 웃키바 자비자 키샴블두나 와로르브레네 능네네 하이문가 머로에 하레가나 이빠한 헤트사카니 하이루니 샤주라 바기라시 Nang ipawa kaya mo ko yung lahat na giniyan.
1: Tupiro kay Dorge, haksang doon sa pagalakpada ngay di. Amaso, amaso, kahit na ba sila galawin di kay Dorge.
2: Tada, nanaw yam nung hajere. Eko, sugam lady si Tada na karigi pong wawabi ka lagi. Haksang doon kan biko. Nanaw na panabaloy na sinjage. Imaw na pitol ka ngay da, John ga, rasit ka do, Tada ka nata ipujara ka Dorim ni. John hari ba nupamasa si di masama upo. Pagraba, puksiyan, so yam sa wangang ni. Madi tada kita da nati, miyo ikulom ipikraba ni mana. Rasit hari ba nupamasasi su maga chapmana ba ni tada.
3: Makoya ni di blood donation kem ubo yada ba ni. Ihek te pi ba ni. Makoya ni da ay na haija ba du da harau harau ya birak ba ni. Makoya na ikoy imungi mawong kang ba du da ay na yum da haidok sa da ba ni.
0: Maiko samu.
2: Tada.
0: Ayun wanda ni, handang marak siya. Hek tum thabada, mangreem hagreem na bago hek kondiel ani kagna, noksil lagi kariem na jan lang na lagi. Hanglurab siwa ay koy di nang ni hek tum ay lagi. Ay wakal lam na ay. Kondiel siya do, ay hagjang ni siyeli ba, hawdik ti ay oira ba, zat manada ba, isin adu soin oira ni.
2: Tada.
0: Makoy na, ay gi amang sing kay babu ne, nok narap pa ni. Apangga, apikpa ay wakal bu, wakal tao, ay ka soy ni oigan ko sa mo.
2: Tada di, ay koy na, hay jay jing ay da, mang dahan, paurab jani ni tada.
0: Sumi, sumi, sumi, inaon, hay bito sumi. Ay nga si di ne, yam nung ay sa mo.
2: Tada.
0: Ado, imaw laaga ne, ay na hay bito kao ni ko.
2: Tada si, pukning yam nung sibi ba mali. Karigi, kao ka daw rin no, kao jaroy na na. Nung ay rabat sing mitami pun na haraw na saklen saga da ba numito din eta da nanaw na kaurang na ngay jarib si. Adudagi di saklen sa amin na krabamatong na na hen na ay gipun sinahek lerim kay sungkaw ko.

sangai channel ni hauzeng mok pumhan sidal lanthuk seri tongan tongan ba saisak pa saisak wi singna sak pa git matang matang oina kudolgi ahan bada tabirashi Arijit Singh na sak pa git ama

0: Why go county? I want to go to the house. I don't want to. I know Tango Labour Kong Tango Shisho. I hold you away with Puma Sita. Tang I put the bra, color with the guinea. I show me. Guy go county. Now Lana is low and go.
1: Tada would be Lana Loja Deda. I believe what Pam Singdo, a jumbani. Tada di Mirak di Libani. Sergagi Taboxito Libani. Engwandegi heno matik jabi ama matam leading e sida yengbi hogona ta degi khudong jabi hengani wapham se e hana chu haije khre ngasi chu haije ri sawinu ko
0: thoi bi ai gi se takshin me gi wadi na ti nang mun na amuk ta di khan ko nang na bu yarab di kot various to na legal wat hinga durim ni ai gi nomini oi nang bu pan ni se sham sham ni harab di na Ayang nang na pension hawa.
1: Tada, ay mun na kalaba matung da wari asa lauzaraban. Ay mo waro bigan.
0: As toy biya, nang nilan lauzin.
1: Ha ha, ay lan na lauzadi. Hanaso hayjakre. Ay mo nda hawdo piri bawa pamdo. Nazal gidi lab ampaban. Ay di.
2: Wari lo idri bao?
0: Ah maro. As hanjak si maro sopa. Kai benang wahai berdua lahir dong malu maruf.
2: Kali itu bui kai duri nu. Si bu mina tangga tapi tabak lo. Ma bu nanggi atau ni oyo. Hai bu mesti nanti dana.
0: Satu bu ya gitu mana ya bidra mina. Kali dia upai lady kene maru.
2: Hera upai am lay dah. Atu ya am le puning handa bahu nanti. Ayi lady si deh. Nung ayi ne pun si lenzo wahai berda. Ya sebentar di tukse tarik dana. Mangun ne nantak tunggu aku bu. Masa mau alai, apa mau poh, apa kau tahu apa yang mahu umpan hari? Karena dia laut cecer.
0: Tapi ya, nanggi cili apa matang ngayak manggal. Nanggu yam na hantar na kalu bagi wadi nanti. Aku lebih sulang elok bunu. Nanggi lori apa pilih apa do? Aina tak. Aduh kan eh, nanggi lebih apa kompon matu su. Pun sigi wena Hong dapat ngambu oyuk tapi ya. Ah, satu.
1: Oh, hey, Dada.

0: Khaima, dukan ini hang diri ni. Mina ngangnya ribu sih busu midra ni. Ngarang mami mami benda, nupa amak gali masam illega. Lerak mesin desami nahui hybra, limit nahui hybra. Aku pun marang ke kang poti ada. Ma lak laga asyeng bodo, kang lepa hidu ni. Ma bu dukan sih bu hang lori de bazaran ni. Nahang ini ngangan su hang bini ni tau sih. Mina ngangnya lepa hai sih. Lori nampak natra sunya keram makai disum lepa ni. Nungsi setan aku naling bahawa na deh, hai na bahal leman gini, pau rusu lady.
1: Mak, domsa. Kali lady, polo ke hai bro?
0: Lauroi dah. Oi nama gini luhong bodoh gini poying se, nana kerap pira muai dina lak ini.
1: Oh, ai sulu luhong bazar na bagi likun kerap sungguai luhong ni.
0: Ah,
1: tang tinggal kere. Jani domsa, ai pijaran ge. Aduh, ai thong sih tahang gigi ko.
0: Ah. Luhong bado, ay di sa pangam loy daw rin. Sese, lupa sa mga kagse, inamada po yung ngamo ko.
1: Oo.
0: Aduga, waman na.
1: Kaliwa no yung domja?
0: Ay natalag liba pa ako si bu.
1: Eh, kalipa?
0: Nati, nang bungarang, mami-mami bada nupa amaga, nagali masama ilaga. Lerak masinda sa amin na huwi haibra, limit na huwi haibra. Amok to'y papati ang daloy huli niya. Masibu kam daw puno sumabray ba?
1: Oo. Cumi dong cak,
0: ha? Cumi? Nampak tu di kari lam tak iya?
1: Uli pok tak ini hai?
0: Uli pok tak iya? Eh, kari no tuh bi nang nampak misya. Aduga, nangka kang nampak di kayam kui lapa ha?
1: Ngarang kang tanya kari no?
0: Ha? Ngarang tak iya? Hari hari hari. Adudi, mina hai nuri bersih di cumi dana.
1: Hei ma, indom cak sulah nasi pi kedor eh. Nampak tu di kari hoki bertak ini. Ayo nama tiang pang nana bahaya lap minaraga. Tapi ayam lagi otodo. Nangna na basa lu bata leham da bata ki isa nu pa tumpung na scooter in thok tana thoro patu di mai ka nam to u hou di hai bro
0: ha khang de bo adu yong na di hai na hou da ba mali
1: adum tang ge hek moine u hou ra ma di na phadong ni khang de da nom ja

0: ko. Ado, what do you do bu?
1: Oh, hakano ngasise luhong ba malay re.
0: Oh, ngasay inom sana haipet solam bu do.
1: Horen tan ja char di halak pada ngai tang phathe chamsan biram adu da wari do li rege.
0: Oh, ho ho. Ai soidana sangak.
2: Haima, tu bi duka lo la bo.
1: Hoi dada.
2: Ai di kwam tang sa sire na lak pani. Koi du re. Duka ngan ta lo la di. Thabak si la bo.
1: Ai luhong ba ma sa ka do lai ba.
2: E pare pare pare. Adu di salo salo.
1: A sana ha. Salo si.
0: Oh, pare pare.
2: Luhong ba. Oh, I see. Mana ehi imana bade yadri sidi. Maram leram edana. Come the way. Nasi di huran no pare do. O tu da maga se mene kribun paasi bu. Ehi imana bade ki kaya mehen pavu miwe janu ne. Ma di lai shabi ke saraga. Dukan lon sin laga. Piya ma inbu inda boy. He he koi tari bizani dana. Chungkare da. Hey, Nupi, na koi se. Yaning mama pam da di, lay na da gisu hai na toli. Aduga, karimba yaning da mama pam da na, nung da gisu hai na kalli hai na bada. Pai pai, kanana ngambagi yeng na bata re da na nangka.

0: Ơi, tìm à, xin quà hậu quảng tượng.
1: Ừ, dạ nè nè, tùm bà, tìm à quà xem ạ kì. À tù, nâng bù cà rì hình dạng chà rà kì.
0: À, tìm à, ngà nè khát lâu khát bà dài nè, ngà huy nè xung.
1: Hồi nè, nuôi kì đi, ngà kì phàm chú lây bà nè nè, ngà xì yàm tối nè chai nè quà.
0: À, tìm à, tui nè xà rà xù nè, phát bốn tiết à.
1: Ồ,
0: ồ. Anh
1: sang
0: chì Hawaii guys makan makan matam matam gi waina phangba anowa pian mark mark tana ne se yerum sanga masi uido bu se sa ga dom ne mi
1: o se se kwas la
0: o iten ai ya ya se se chen chen
1: o ya re ya re
0: o
1: a do tom ba
0: no ke ma
1: lo lo ki ba ga la bu sing se ayam ba na pumang pumang han dan tham ne ri se in khon koi na ra di yam ka na ni ko
0: yam ka na do jan ni ke ma a da da ai mong ne het
1: hai ma nang na hak thiang na tau dra su nang na sen pu thoga thabak phangdri ban harun ma yang ga pun ho na mina ba yai kai no yong yong si alur ba ma ma chau phaw ba ne pan thari sin
0: ya ba jan ni te ma
1: ada tom ba hawai hai ra ga mai te ye khoi di hawai se yam toi na jan na de ne ko
0: khong du to ni te ma fe ma yang chin ni ne hap ra ma da ta ti kom jan ma ni
1: o o ada di am pha jan ni da na
0: yo shikori no ne te ma कोई इस कंपटीशन देने हंगरी में नहीं
1: है
0: लाये रे बगैर पोटिन है ना करी ये शाम बुखार नहीं है ना
1: अरे दी है यंके दी हवाई से कर तो इन चाहता है
0: ना ये क्या माँ याम दर बताने से यू वालम दा सरा मंगा तो ती शाग दम
1: अ
0: तो कने हवाई से मकल मकल याने ना का शाम लो सुहेन भाई ना है
1: है माँ सुना हल्ला
2: ओए ते
1: माँ nang
2: lai boya ite me chan pi gi tuition gi suggestion sing ibu gi sing na ba zeros kablok pani
0: mong kra di phai
1: hare da akwe di tuition ju tha ba ngam da bani na ta na pham hang pham ai do le je da ba oi re ne
2: ku am ta sem bi ra ke ra jom sem bi ro
1: o hoi ni hoi
0: ta mo she khoi phai de di man de kai lam dai na
2: uri pok te ni
0: o uri pok te ke
2: I quite a light tummy, Miss. Tabu Pangabangasu, not the Nako.
0: Can you know the more heavy?
2: You can say, Karino Haina Hung Lady, Tommy Wakal the Kamina Kum.
0: I quite a theater for a day. Education for no less, I don't think.
2: Madu Chumdom. Though would the Nang the Gawana day. I am Mana, education, sir. Joki the Munikani. Hibidi, Ladik and the Pau, Ladik Hiregataba of Pangaba Hiduna. Ayuki, Numidangi, Dum Alamans in a Hidun Lucky. Aduna larik tammi bese thabok ama phangna bani haina khale inaw ju hogji hai kri tuni thabok phangdri haina nate tumbu bu lou ba inkhol koi ba leidana sanga jo pa haidi green revolution white revolution yellow revolution ko mase to ba hairoi dro
0: as nan ma yam toro khar poni da aduda asuk wanu laik tamura ga lou ba ga de nate hisaram do man da bu do se se Itu mana sih ne? Labuk ayam bahanggali sih, inkhulu kaya berkanan ini, hujuk tak hari
2: ini. Itu mana hari itu cuma ni bani.
0: Cek.
2: Amalum dah, ima bapa ina hujuk uri bala itu, lari hari bayi na ina thawai joksin dulu hantar bini, pokok soi dulu hello itu.
0: Aduh dia macam tak ni kaya.
2: Marum di.
0: Marum hai bu, makoi lari hati. Aduh ka, ai di M A ni M A.
2: Tu tu, madu mak tuh mana lari tamu bagi mahine. Aduh bu, go mana thawuk pirak pengai tu na. Atai tau punya, tapi apa tau tuan sum naik rupdi, MA tamu bagi artis itu thokte. Aduga, hujji tuan bagi income su zero ni.
0: As sum budi sum mebo, aduga MA luar aga low singu toro aga pun sili aga tu dia beti lahir wida.
2: As kai sukai des, se mii makada tapi tau guru seru isani sabu tapi pizza besina lewa kyu ina tapi pangdu bagi problem, kerana makai di kuhan bungam gani.
0: As,
2: amadi Kunai segi sentungi pemimpin su pagat hamang ni. Cek, aisyu bihi luaran ni. Cek, imana bu engineer ui nak kerana. Aduh bu, aina departmental supply tok duni hinggil besi ni.
0: Aduh dah, 가맹이 타박신에 디에 카라파이드나
2: 제군 똥바 말렘기 이나 군바 빠이사 파이브 싱글 리스트 타 타기 돌롭사바 고맨 엠플로이 아무때 욕더버니
1: 코인이 사나하라 아드노 오이다예 마니포르데 레리바 마양싱세 business kamari leina ba commerce subject when roina dami aduga government ke thabak tawagi selpija ba wanombagi koksu ka enta sabidi hai
2: chumi tem
0: aduna bu impal ra ka ba sound sound tawu jing chi ma yang ngak tini ka ni tem
2: mane mane malem gi sales yamna paibi missing se karwa tawu mi ngak tani government employee singna moi marak ta yaw wa hai du di oi thok tawni maram ni makhoina akak na ba khusuman dukak phangi sarkar gi thabu sidi lak lak tolop chabi di khangre ko atai gi di pension phanglaga pension book banan thambgi phibam da leire
1: ang ai gi wa khanda di ne lupa maya mayam pijena da na lenga ki thabak ta ne ri se thabak suning da da na wa da na tolop phangna na bagi ma le ba
2: amorum di madu su adum chu maja ne se manipur government ki employment exchange officer hojik ming chaliba educated unemployed jut che lak nipan ma pan hele aduga government ki service toriba apun mi missing su lak ama ma khairon tane ma khoi loi na lok thok lak su lak nipan ma pan thabu phang di oi thok la roi aduna ai khoi na sarkar ge thabuk su ngai tuna lei bhai bise la loi ra ma sidagi ne corruption ki maru hun ba haru khib su
0: yam nu budi jom me bu aduga kori no ne khoi na mai pa na tobya ba thabuk si bo
2: e tobya ba hai bu manipur ki labuk ayama single cropping ni lou lo ra ga tha ma nga tor lom de dum hang ga free da tan le masida ai khoi na labor khare he na tha da ga mayam de ki ngan khat na makhal makhal gi mana ma sing pu thol di mi ne su pam na ga ni mamal su tang jon ba ngam ga ni
0: ai te ma lou he lo ne khi ba ga di san je dan tha do na ra do ni ne
1: hoi bu nga san do chang da na ba samban kha ba ta ha ba ni ne ha
2: sahi khar si di in khol koi du na mana ma sing khar khar di pu thong na ba jong na le
0: Nama, wari ibu dia amnu mai ibu. Aisyah, impal lagi kalau gimana pun mana tu bang. Aiyam tu selalu kerja. Itema Aisyah le.
2: Itema tu masih bu kemain tu bang.
1: As, nungai kerjaan dia. Lari hari bersih, mak kat tanya nak lajari ni. Wang ang kudin di, emeni, hamil muda lagi. Anang sih nama abu ulu dana. Eme domba nak lagi nama dah. Aku mai kau lepas ni. Marai kan kerba, masing su pat kira ba.
2: Ha.
1: Saya di, nangga wari pasal na sana rak pada dah ngak tena yang lain lepas ni. Mabuk pudin ya, tu papa ni.
2: Mabuk ti papa mana? Ado itu ma, ngasaihi suggestion sing do. Ican pikir jana hari rak pada handak kimetri kau ini di, adu na sumjara ni hai. Madu pasal na pahlu ko.
1: Oh, hoi, eh hai ke. Aku di tuition tu tabung anda bani na. Nangis saja sensingse, kamu menyam kerjaan.
2: Tanjat-tanjagi wah hai dunia dah. Aduh dia isu Bistumpur faudan jauh ruge. Wari dungai dengan dah pungsu ajar ni.
1: Hanyu, yau salur. Kali kalau muda nak kandi ni, tuh mbaik sih gak hek wancin ada na. Sana hanyu.

0: Hello?
1: Hello, madame.
0: Can I be Rabano?
1: Madame, I cannot obtain you, Ophelia.
0: Ophelia?
1: Oh, madame.
0: Hoi. Kari wafam pukat pining banu asi, Ophelia. Tak piyo.
1: Madame, as ngasi gi de deo darmado, anto kudangre.
0: Hoi, mangal do. Mm-hmm.
1: Oh.
0: Hoi.
1: Saba yam nuai de adu madam aku inau pium la ye inau pina pukalu harap kani ko ay nahaya isye
0: hai view
1: bana sumai hai pa ije noi di phone ji hale chana phangi ai di phone ji supang phang de adu na handa mu phone tawa madam da kai no polar amu kong phang de ba ya la hana phang ba polar aham bagi oi na program am tang pukati oi de na inau pi sina hai pa
0: Hoi hoi.
1: Ai yo ai yo ai ni me da.
0: Mhm. Edo dik tang wa na di thok toi mali ko. Phone to bira kanu hai ra ga su hai di hanjin na chai wala ma ka la ga to biro hai ra ga su to birak ta su du mak yauri wa khal ta bi su du mak yawe. Adu na du gi ba thoram ma san du u ba matam da hai di koi na san du kli ba thoram du gi manung thit na khang bira ga. Ato pa no ba caller sing da singi da mak ta khak bira ga di ma du phaza ba program ma di oi dori ni.
1: Ohoye mani madam ada inang kijine yamun na ingon da ta hai biu ije da na hala kwa ada ju pukatare ini meda
0: mhm inang pisina phone to bodadi phangdra ba
1: phangdra ba
0: ado minga life am ga am tang sutak piram mo inang nu pidugi
1: inang pidugi
0: mhm
1: langdum dagi thokjo mong biro bita
0: hoi langdum dagi thokjo mong biro bita na ta bi rega su khoi phone se adumak lepta na tau biro u soi dana maki wari watai sana bagi tanjado ekhoi na sungai jeri hai ba wafam se Ophelia gi through da ko Rovita da tahan jeri
1: hoi hoi me da bi am nungai jare me da na ye ya winu ai chu ya kero
0: hoi hoi punna pa boy mina

0: Hello.
1: Hello. Can I be Rabino?
0: Oh, madam, I name Dolly. I'm not my name.
1: Dolly, my name is.
0: Ah.
1: Dolly, so ngasi ahan ba phone pangbo ay gadori bra?
0: Madam, I just handa say gi di January. That was the good morning man to gi damula kudi pangre ba ko.
1: Mhm.
0: Adu ba si gi phone number siya.
1: Mhm.
0: Ay thada din na haba hawzik to. Ay si radio tara mi ne ba ko.
1: Mhm.
0: Nung sunok ni. Ne wakin wa momoi medang ga wai sanai ba ni do ne wakin wa ta jai sam tang tai ta sanen hek to buga phangi ne ba
1: hoi hoi
0: ti gi ma ti gi number se ma mang de gi good morning manipur bo oi ro ama da bu oi ro ai na tau ba se ne wa ka breast area na ha ra ga fo kong kong da ne ba
1: mhm
0: adu nga si yam tha ja na phangi
1: hoi hoi yam nungai wari sana ba phang ja ba se so adu ka ri wa phom nunga si pukat pi da ba se doli
0: I'm going to go to the house.

0: Hello?
1: Hello, good afternoon, ma'am.
0: Good afternoon. Pasana may ek sing na tabi bra?
1: Tabi, madam.
0: Ming life from takpiyo.
1: Salam dagi, may mga ibigyan sa ane, madam.
0: Salam dagi. Kadi wafam pukat pigan ni nga si. Ikagi, good afternoon, ladies, kita haram sida.
1: Salam nga si. Dulu ko di lagi sa nga sa rin program. Tadira may nga si program. Isay, marag, isay, kahin na sa rin, the color. May hanggi.
0: I'm not sure if you're going to be able to do it.
1: I want to find.

Tabiri, bijen tu Kumar Sharma gi mayekta aribam tum bisna sarmana seisakpa matamisayama. Matangda muk taminasi. Kolom Tijeshwar gi mayekta nongmaitem paharina seisakliba matamisay. Kanagi kaina pirangda kanagi harau minukni. Laibaki wari kayada karigi hikna kapluri.

0: Nupigi thauram ta biri bising bo ahan bamakta da taram na uksari. Isi bima su yau birakle.
1: Ahui nau bima.
0: Lengsin bisi isi bima.
1: Pani pani nau bima.
2: Isi bima ngasai kwegi thauram da thamjari baasi. Sahi kudengi jungi tang tarir asi World Food Safety Day haiduna palan thauram pangthokli.
1: Sumbani nau bima.
2: Pangthokli ba thauram asi gamari leina na ngasai kwegi nupigi thauram na su. Apaba hak sel gi damak jinjak sem saba hairbe hiram asi gi matang da. Hauji hauji KBK Thaubalda subject matter specialist oina library bi Rajkumari Limbi Sanak Devi ga unaduna wari sanajari
1: thauramasibu puthopi thaujom renubala punna mutang taminasi
2: ahan bamakta da Limbi Sanabu Akashvani Imphal gi studio da taramnokseri
3: thakche
2: sahi khudingi World Food Safety Day haiduna akoi jun gi tang tare ta pangthok liba thoram asi gi maroi ba maram che kari ni haina lobu yab ge habido ahan boina thambiu
3: ahoi khatang thamsa ge koi gi sahi khuding gi jun gi tang tare ta pangthok liba World Food Safety Day se pangthok pu gi maroi ba maram che koi haira ga di chinjak sa ba da gi tholop ya ba adugum ba makhan maka ga ya gi laina ma yam ma haiba koi gi haksang da risk ma yam thengna pa ya sigma ma yam se koi yari ba mkhai ngang thon na ba World Food Safety Day se koi sahi khuding gi koi jun gi tang tare koi pang thuk tuna lae adu masi gi khanda ki chahi 2026 ki campaign si gi maroi ba marang phara di ahan ba da samna panjara ba da koi gi chinjak se koi na char ba matung da chiksal hauda ba da gi lai khida ba yau ba koi food poisoning ma tau ba ita re ma koi si da gi su e koi na mayam so dum ai di tabi ram ga ni hai di kai ma food poisoning te ba gi family epilepsy hai ba gum ba ma koi sing je koi na ngak thuk pa ya ba si roi da ba da preventable oi ba ya ba mortality ne ma koi se khudam oin haba sahi khuding ischa da koi po yan nyaw ba pot na traga na poisoning oi ba da gi si che charok na mil koi lak mari ga li sing kun gi chang se

0: adi hakjang itong sa kwa aduga cell sing repair to ba tissue je koi damage to bodi ngak thok pa adu machinja makhal sing ni maruina khari ba category de sing je sangum gumba koi sa sanga aduga vegetable gumba nach kumba je koi si su yauri aduga mathang tarak pada koi energetic food pusing sida banwi ne yaudi haksang sida chaba kanda energy pi bai tare ko koi haksangi momento bukumba da swamna energy provide to ba dugumba food ni example khara haizer bada koi oil butter sugar ko cereals dry fruits and the chanang yau bo pochak sing hai tare ma koi sing sina sa energy pi ni ko matang da sinjak sing se composition nutrient sa gi haksang da piba magi tonga tongan function dugi matung ina su amuka na nutrient kai kai yauge do koina mung su khai do payai maroina chang da khuigi essential nutrient da kali basing piba ngamba phut sing se koina manga thona mung su khai do payai maroina ko hakjang da basically sinja khai ta ra gadi hana le jarami ba mong mato si da gi basic food group ana lei ko manga thona khai do e maroina han bada panjara ba ki fruits ko koina chari bu uhai wahai sing sina maruina kari pigeda koi vitamin c and potassium fiber kodamoina koi champrada vitamin c marang kaine yawi hai lafoida potassium yawbas maina magi tonga tonga ma fruit sing sing gi tonga tonga ma nutrient tonga tonga lu yawjeri bu ko ani subada hakchang da yam dar kale si vegetable ko food group ta aduna healthy hoiba miwa mana inu moda 300 gram ko magi vegetable sa sara gadi koi hakchang se na da yektana magi vitamin sing supply ta na koina adum longnei cheita yaudoi se vegetable sita koina vitamins minerals fiber ko korona example kitang hapan jara bada koi gi spinach palang sak se then legumes kumba beans kumba carrot haidi matang sita kitang panjaning ba amaga koina maruina vegetable sing sai sita koi di haus color food jam thole dena ko adi machu machu ki sinja adu koina color food so haira khangnei aduna yari ba makai koin sinja sa ba matam da vegetable obi ai fruit choi bi ai balanced diet chage natra healthy when lagi hai ta at least no mother 5 foods chara gadi ngasai gi machu mana da bhai ta sinjak se chara gadi haksang gi darkar lai ba nutrient sing supply to ba ngamme na koi akhang aina sun chu tak pi ko makha ta rak pada koi grains in the sing is a koi na se na energy pi mamang da haijak re ko energy pi ba sinjak sing maro na carbohydrate makoi sing chi da koi na sana ri ba cha kumba da gi gehu oat makoi sing se su legre protein jabo sinjak sing khara panjara bada koi gi body building ko repairing to ba muscle tissue sing repairing to ba masung organ sing se loi repairing to ba changi ba maroi na sa nga yi rum adegi nuts kumba koi hajkan di cheese kumba adegi koi gi nuts kumba jam chana re den ko makoi sing sing dui ne aduga dairy and dairy product ta nga sagi maroi na khakchang supply to re se calcium protein the vitamin D sinaka gino da ya masung saru sayang sing chikan khana bagida makta haire ba dairy products su da ka lai ri ba na aduna miyoi ba mana thakchang phana na da yekna lai gai ta ragadi haire ba food group manga se sidagi khaji khaji khaji ma gi balance hoina chabi ba balance diet chare hazan su atang po ngak ta na haksang se koi nutrient hoin phang bana te ba aduna di yum da lai ri ba nu pi sing na thong ba thak ba to ba matam da haire ba health consciousness hoi ba basic food group manga se khanga gadi aina nu magi thong ba sa insang chi da koi machi ba masal sin che makal su na paura ga di ai gi family de da koi na ra kada ba sin jak ta gi thola kada ba na ra kada ba yela kada ba ma yam do khara ma kai di kan bangam ga ni ngak thuk pangam ga ni tam cha ge
1: adu ga mo ma khata ra padam khang jeni je koi balance diet de bisi kari no ai pe se si so mo ma yam khang mina se
0: ho balance diet ki matang da koi kitang tham se ge balance diet se ma yam da thai na da gi di dum ta na ra bani ba koi maroi ba concepts ka ge no da koi na cha ba gi patterns se roi na koi meoi ba ko di mak chai ko sari thai loin bak nom gi cha de ya da ba loi chai adu mak pu khoi na cha ba matam sida balance diet hai se khoi na cha ba gi muong ma to bhai ta re adu da cha na na ba sem ba matam sida koi na hakchang da inang sai mathak ta panja ki do essential nutrient hakchang amana na da yak ta na laina na ba hona ba matam da hakchang da dar ka lai ba nutrient mai am se provide to bongam ba khoi na cha ri ba saruk khara du da ne ma chiu ba chinjak ki machal singloi na suna yauna na bacha na ba hona ba sesi bu koina pale sai cha ba ka we ba ko maruina kitang haizar abdang sai matak da panjak re ko carbohydrate protein fat vitamins minerals and dietary fiber ma'am se in a plate sai gi small portion da magi khaji khaji khaji suna na ba sa ba se si bu koina balance diet cha ba ka we ba ko sigi matung lak pa da koina balance tai se kadai buko geda si concept ama sulai buko concept sida the thali concept hai my pet concept hai kan am like re sana na ba koina no mada chak chaluk se chaluk sigi concept ama lebam to eba hai bet chaluk se je round sa oirani ko place sigi tankhai ama di koina vegetable na taka fruits amuki portion size ama da nataba no mada koina ngasai gi plate ta cha ba kan sai da portion saruk sida tankhai ama di vegetable and fruits aduna this concept dum sorak tra koi metai gi di maruina saksiam sai ba
1: sai sai
0: sak sa bani na carbohydrates sanang gi saruk se sina pra tankhai am sak re ba degi ensang phangi ha pa kan da koi chai da ta risi sam food oi ro ensang oi ro sina yam small portion vegetables and fruits one by four portion amana sagi whole grain cha kumba haidi oats kumani chak ni khang de kun chari baje carbohydrate ki saruk se oi du ni ba adati akoi sida hana chana me pattern sidi we no ona re ba concept se haji pudi new generation ju lak pa dagi kwa marwaina thabak sui ju white color job so yam ba tong na ra bani na cha bi concept ju myam loim ba aware we nare haitare then 1/4 amana saruk amana haitare dono koi nga gumba yerung gumba adegi beans hawai singwai leidana mokoi gi portion je sana bohona gada bani haba no mada loimak na traga chu portion khara khara khara khara suna na baitare concept je smai leiraga di sagi sak thong miduna khangde chari miduna khangde sagi concept je aware we raga di sigi balance sai ki kanabase si phangdui ni ba
1: sinjak si kari gumba matam da patapum dharak pase sigi maram si kitang haibio
0: hoi kitang thamjage koi sinja amana futse koi spoilers sore ise magi maruai ba makhan makhan khara dum lai bu ko chorakna hisara ba dahar ba koi physically spoilers sore bu ko then koi microbial spoilers then chemical spoilers makhan makha haidi spoil taw re ise magi tongan tongan ba makhan makha myamam lai re kodamoina hana ba koi kalen tha de temperature se room temperature de wang kale temperature wang amne se kodamoin haijar ba koi meite gi di chak chi thonga chak sa ji lemon ba pamoi yana hor nu midang amuk chak ta hapsan bagi haina bi siu dum khara jum lai no ko adu da te jang chu mu ri hit tor sa ba sidai da kun cha ba yai ki su gai di yara ga temperature kun at least kun na ma pangi normal temperature ta thamaga o ji kalen thagi matam ni minimum 30 temperature hela bani na spoilers ki chang wang adu yar bem kai chin jak chi kun kha aga thamge hai taragasu proper hygienic way ma ai makha ta bad sun panjara ke khuin thambagi kangnon hai tare makha ta rak pada thawong kya ma male lokha laga khuin sinjak je pumhandana chagi lisala thambagi concept ju tonga tonga no method me ma male hai jagi
1: hai bio
0: preservation method se mo ma to me ma male hai badi khodamoina haijara bada ahan bada koi physical spoil tawi haidena ko physically method se makan kha myam lai ahan bada koi dehydration tawba dehydration tawba hai badi myam no concept se dum lai dehydration hara ga di mahi lok thok pani bu ko na taga na kanghan ba hai tare pot khudi mak sa nga insang na pising si puma isi maroi na water content wang bai ni ba adui dina koi na pot se ma je pum ma loi ge hai tara ga di dehydration tawba taga kanghan ba dui tara ga di koi na pot se sa wero nga wero jana pi mana ma se loim bak dehydration ta hon ba yai then koi na drying ta ba yai mai magi potu gi mumung ma to gi matung ina hari ba koi gi preservation method se koi na apply ta ba yai makha ta ba da koi na pasteurization hai di pot sei mananda ba gi matung ina magi li ba gi thong se loin tongan doi ni
1: hoi hoi
0: pasteurization jena hoji maroi na kalian tha se te koi sangom se mayam thengna bi angani sangom si koi na ayukta laura ka ngak tang lon ba kaor ma ga di kitang sagara pa kan da lon ka bi da on ba tu ko aduna si ji prevent ta no ba gi da magta di hoji ti koi package sangi sangom mai se package loin tho edana ma koi sing se pasteurization tor ba ngak tani maroi na ko ka gi no ha pa da temperature maintain ta da ba na mar moi ra ga yam na thuna koi binda olaga koi gi phamjan ba curling ta ba se ta ba ngak thona ba gi da magta koi na pasteurization hai ba thong se ma se koi se ji nei ma si kamai ta ge da koi gi sumna san ba ui du ni bu ko an mai ta ra ga ma gi destroy ta hit ta ra ga di enzyme am se bacteria and enzyme sing destroy ta hol la ga ko ha ri ba ma mo ta ji sin ra ga di koi na ko ina thambaya dune then Makalamata mo freezing to buhay ko. Freezing ay siya na kuy freeze happy sing si. Maruwi na sanga adoga manama sing hayra. Siji inghali ka thami siju kuy freezing ay siju a process of food preservation o ito niyibu ko. Chilling ay siju kuy na ngatanggi freeze da kuy short time mo ina haytare. Put say storage to buhay tare. Kuy atik po manama sing hayra sing si. Kuy sing

0: ceiling tora tham taanga di patte pumje kang salakte dan magina short period oi du ni bu ko aduna sagi libagi momo toksi ti tonga tonga hari ba thong silu sin be yai koi thaina ipai pu sing ha tuk tuk sanara iba smoking ko nga yai ba da sinara me ku sinara ga hai tare mo koi sin sin na koi gi u gumba mai thara ga hai di ga sagi di hydrate ba chi ju mahi lo thoi ne means kanghali ni dana ko li dili raba method oi raga so dum still practice story ko ano bada packaging to ba jikan di chinsak sing se yam bana food packaging loin toraga shopping mall sing tel outlet sing loi phangi se si ju packaging to ri ju type of sai food preservation ne ko packaging se yam important so re jikan of the airtight container sing se ha pa kanda ga sa gi mapan gi temperature ga manung da yor food to ani du gi haidi nungsit yet tight were a kanda mapangi adung mapata hodi mem the sang rakanda nung sit nung sa sangan rakanda packing to ragadi magi portuguese cell lab hindu alini buko packaging matang si the kitchen jum pa jaogi ka gina pada koi packaging system important way hoji kandi ko koi fasai gu man hena sigi magi kanu lai mem so lai jagre adung mapu matang sangi kitang pan jagi packaging si the tawri si product gi maramda se kodang maina kai dang mai sa ba no hai badi masina haing khogi preservation gi matamama expiry date ama kayam ngasi packing tor gadin mikani thambyani hai bagi thongdo packaging ji gi cover da labeling to bum tam selo yau doi ni an packaging je masak mong phajaba kha kisuna teng sai po chai mang da happy se sigi se blab si hangal ale atuna matang si da panjani gi se yaring gi package product lai ragadi po se kai dangoi sa bano kadai da sa bano pa bagi kana ho bje consumer sing ne aware wi dise kodamoi na any sagi food che charo bagi magi poisoning thole kalo draga contamination thoktana aina amal na re mai tawre hai ta ragadi lai gi package product to aduda pahobuto adu kadai de gilai kana na sabano karma mapham de sarap pano details to yahura gadi kun trace to slide du ni
1: hoi hoi
0: aduna sisu koi consumer sing sina yam aware of mada karwe adu koina chinchak liba koi preservation sa ju fermentation koi fermentation hairaga koina food product to boi mung am suni ko kodam boina koi soida fermentation to risina ngari lai koi yu da su koi fermentation to holi ni dana sisu koi chinchak liba gi atu pa pambai ama hai ta
1: fermentation te di am sai ta
0: sai sai fermentation ki kana ba se koi sina kai da kana ge da digestibility hai tare ko cha ba kan da tumman bai tare mahau hengalan ba ko adu nutritional food value se manghan de fermentation taw raga so kan da kane hai tare magi thong sing se loi hari ba thong sing se sin ra kan da koi gi sinja sing je preserve taw ba yai adu gi makha tar ba da wena so sa gi dehydration hai raga so ko kang han ba drying taw ba da so magi package practice me ama ma lai ba adu mayam sing se sin ra ga dong ma koi no posing ji li ba ya ne na
1: ma sai bu di ma mang da pan bi kre a ko ye kam dau na mana ma sing phrase da tham ga ni a de ki di magi magi makhan me ma hai bi kre ko a da koi na mana ma sing se tham ba gi mong se amuk su kitang mayam khang na ba hai bi ram phrase da tham ba se
0: kitang pan ja gi a koi mana ma sing se phrase da hoji kan ding sai gi phrase tham mi ne hai da ra ga su koi na phrase tham ba se da variety of product hai tare ko la sang ma nama sing happy sa nga happy packet product sam am happy ba ma sai chi da koi na frozen compartment ma tonga lai ra ga di phaba frozen hai ba di ho ga di budi two door hai tare freezer so ani thok pa budi lai re
1: makhal makhal
0: a makhan makhal lai re in case koi na ada mai na yau da tara ga di yari ba ma kai koi na freeze da ha posing si su loinamak hekta sep we have the native ba aduna ngasai gi freeze happen ha ka suma sagi kun happy ba posak to adugi matungina mage sep life play maroi na mana masing haira happy gi haita ragadi tongan tongan ba container happy u ba
1: have
0: the container happy ai na jaga su plastic ni khangdi magi magi pham sa jana ai di phadigom hape adagi hangam hape mana masing happy haita raga su ekta open da mai magi compartment na traga su mai magi polythene khangge pack taro taro happy u ba dui taragadi contamination ge sang su handa doini ba aduga ga sagi mana masing singi freshness e si su handa ni mayam dum thengna birangani freeze da liba kan mana jam sum tha kanda khapat palak pagi kan su yau bane ba aduna yari ba makai mana masing li ba jangna pili raga su freeze hapo raga su magi magi tongam ba compartment am happy raga an mai taro ko posi libio adu duga maruina koi gi mana masing haira koi ni li ba su li ba ni adu yari kai freeze hoina chabi yo
1: adiga mo khangje ni se koi gi insang se lai ru ra ni lai ru ga nungdam thongna ba gi na traga yu thongna ba gi sem sa ba gi mong se

0: Sisu hai biyo tuka koi samba ki mong sisu.
1: Yes. Kitang pansa ki kwa. Koi na kasai mamang takta ina pansa kare. Koi ki haksang si ten nutrient makan makan mea. Mama dakar oi pa sinjak sing tungan tungan makan mea am layana. Adu marui na kasai ina pansa ki buda manama sing si nung mada 300 gram. Cha bana normal person amna kwa. Saka tabi ni hai dana. Adu si pan gripa si da kamay tau gita gita. Vitamin si sing si da koi tungan tungan ba magi vitamin makan mea mama. Hangam door su mai magi nutrient content se tongan tongale adan maruina vitamin sing da kodamoi na haira bada vitamin se koina water soluble vitamin haiba ma oil da tumba ma kwa maruina sidak panjening se example am ka pusan jara ke koi hangam sam ma tam da nupi sing na tori se hangram gi green pigment to cha mini haidana phajana sa mini haidana biribin noi thalaga magi asang ba pigment sing dol ma chuluina ko on ba siarim khai to bi ganu sina ko gi nutrient ma na ba idi nutrient se nga sai panja gi bodu sing da tumba ya ba vitamin su lai ba nutrient mang doi ni ba haiyeng thongna ba insang do matam mangi haiyeng di matam kana to de haidana su yari ba makai nga si soi do ga thambi ba se thambi ganu yaiyeng pumna sa ma ga khai bodu di haiyeng dum charam bai da khai biyo du ga thong biyo si gi concept su lai bi bi ai amana ising da tumba haidana kwa thau da tumba su lai example ma koi sai yendiam da calcium gum yao haidana kwa yendiam si su koi na irom na phut pa matam da na da ga ken yendiam pagi wan na te ko irom na phut matam da haidok pa se mehi se sisu sagi ising da tumaga nutrient sing se mang bagi ma cha ma su oye ba adu dina yari ba makai concept se nga sagi haiyeng thabuk se le haidana su adegi po se soi ba matam da cham ba matam da yari ba makai soi do ga cham bi ga nu ma pum mo na haidi ma pum mo na cham ba ya ba po da ga di pum na dum cham bi ro adu ga saram dai da fresh point na khai ra ga to bo se sisi na si practice point na to bi yo adiki makata bada koi saida yamna local da practice tone ba chakse chakse koina sajik lem ba se thamjan na re aduga mu horen gi chak thong ba se sida hapsan ba su kan practice tone ba koi saida locally ama common hoina go ajmain taw do sharok pudi koina chak rem ba se ha na gi normal temperature da thong yo press ho potuga masai gi chak to yangi hapsan bi ga no ba ato pa belu de product mam sem ba yai chakse da ki su ko aduna example ma ga sai mayar ma sedum ubira mane rice cracker gan thola isi pan de yam na phangi da na kwa ko sidum practice to de be bane ko na sak se ta khai ra kan da ne ato pa cutlet ko ma sem su yai sa gi alu gi binding as in ama alu hap te shuru pudi sa arem ba to adu na dum ta khai bai di su ga ra ga kwa adu my piece wal han bi da na adu da adu na binding as in ama ora ga
2: to pasana na
1: to pasana na ma ko gi adu gi mahu tu da ko na ani da tilau adagi sa gi variety vegetable ma hap sa laga adu su katle ki mong su sa ba yai ba adu na sak freshly thong bodu da hap san ba gi mahu ma gi tongan ba value the product ma taw ra ga tongan na chabi yo ba adu ka su khaji ti yari ba ma kai sagi concept si da sak si sajik si yani ki lemon bida ba lemon bida ba hai pati liam da ya de nung padok liam maga su ato maina nga sagi yansan na bagi mawutta sagi product ama siya maga chabi yo ba manam di kagino da contamination thoro pa chang si hauji temperature maa season ki matang ina chuka liyan tha se yana spoilage ki chang wange ato ka nga sagi sak tu liam hai tano sapu da dum hapa ka thamma maga magi amoye na temperature maintain tau da bagi hai taare sa siyeng na chage hai taara gadi compact ona hapsan bi oba chiling to ra ngak tang gi ora ka su ai bi di hing lien lien doi ta ra ga di mai hapsan bi ro du ga to pa belu ra pra tak to ba dum yai
2: ko na in chang na pi se se ma ga ta khae ma kha pa se ka ko gi tilau se ju kha pa pa te ha bi di tai ma si gi ma tang ju ta hai bi
1: ho ma ro na tilau se di ya ring gai freeze su ha pi ro dam ne ma di koi maroi na freeze da pa ya da sin jak se sing de lo sanam se yam perishable oi mai sai water content wang e adu de na jem hik matai se si sina yam na pam bai ta re adam mai yam se tum khang bi ngan ti lo se khai da la tham ba kan da adum tum mit kum bai ta re yam pai ra ga dum bu bu lo ko se thang ne adu yari be ma kai ti lo si ju tang khai khai da laga tham tham bi ga no loi sina bi u na traga na koi na portion size gi ma tu ni ti lo si ju yang bi yari be ma kai na lai be ma tham su adu na sai consumer gi role yam chaung lai hai se sai gi spoilers to da na ba health conscious se sai se consumer gi chaung chaung bu thau dang lai hai se si ne ba si gi concept ma yam je mind loi lai ra ga di na sai aina chari be pot di ga aina lai be pot ma yam se ju mind loi tham ga di sai gi imung ji ki ta seng na imung ma healthy boi ba hai se sai public to gi adai ni latuiniba adun yariba makai poji khaidalaga tangkhai kha athamba se yamna maruina nupising sina pamu yan thamjan bai thabak si am toye sisina hakjang da kanaba pon amtana te aduna hakjang da na football disease thorona bagi macha ama dum oi yariba makai sui concept me am se adum thamaga imung du se poina na ba
2: yamna ngai je marue bwa phongka ya thambire adu loisel la poina koi gi lamdam sita lairiba maruina koi din nupi oi bising haiba tare injang na pi thong thaiba nei lairiba sem saba tawriba ni na makoida ngasi ge aphaba haksel gi damak akogi chinjak sem saba haibas ki matang da makoida kari kari haibini
1: ahoi loisel lakpada ina aphaba chinjak saba dagi dilena te nam yam ngakthu pa yadubu koina laina tina mayam sigi horopong gi su chinjak ta gi oi haksang phana thamba ju chinjak ge chuba thodang lei amasung narak yelakna bagi phui maruiba maram si chinjak no oi aduna yamna sathiba Jinjak the Gipol Palena Sing say, Sisuka did Holaka da Quina, Pataraba Puntarba Pocharuba, Aduga Quigi, Preservation Technique, Padana Kangdana, Lady Nehemo, Marin Sadana, Taubadagisu, Put Spoileski, Maruba Maramama Way, Aduna, Hari Bosaxing Sisaraga, Portborn Diziski, Achoba, Narnabi Maramama Way, Aduna Nupising the Yariba Makaidi. Food preservation techniques in si technique I see Pesano Sayam Sangbaki Sunate, Sagi Hidalang Tayam Sangbaki Sunate, and techniques in Sia and Gayum the Sina Biraga, Patabalinatina spoiler, but in Zak Sabadagi, Torka the Balinatina, ma'am, to take a quay, Punanga took me and a sea, I know, ma'am, the Tamsaki.
2: Yam Nuizing a sea, KBK Taubalda, subject matter specialist in a Liberi B, Raskumari Limbisanana, Akaswani in Pali Studio, the Limbiraglaga, Kamdona, Apabahak Silgidamak. Sinjak sem sagadagi habiski matangda marikchungna thambiramba limbisnabu amuhna thagachari
1: punama puthagachari
2: isibima ngase khoygi thauramda mayam punna taminare chahi khudingi junngi tangtareta koi world food safety day haidina pangthokliba thauramasiga mari lainana khoygi nupigi thauramna su thamjaba aphaba hakselgi damak sinjak sem saba habiski matangda hauji hauji KBK Thaubalda, subject matter specialist in a library be Raskumari, Limbisanaga, Unaduna Wari Sanaba.
1: Ahui noi bema.
2: Aduti sebema, Wariwata, Sitamina Rabanina, Nasikiti, Nipigi Tauram, Matanga Sidalusina Batarasi, Isini now, Kainerasi sebema.
1: Pani Pani now bema.
3: Nupigi Tauram, Tabire Akashwani Imphal. Hauzik Lanthokchari Radio Class Chahumtara Nithoi Subatankakta Class 8 Ki Manipuri Lyric Laishu Lesh Number 13 Thauramasi Department of Education as Samagra Shiksha Manipur Ki Tengbangaloinana Sandokchaba Thauramni

0: Hello,
1: good evening, madam.
0: Good evening. Kanawi biro ba no?
1: Madam, panggil kam na kayo, huwag kang umita.
0: Kayo sa itabi na sige umita.
1: Ma'am, ako yung niyo'y ba kway da, kang na happy ba isa ito, inusutaja ba? Lamba, pilang gi pusparan ni nasak pro taja gi madam.
0: Lamba film gi pusparan ni nasak pa si.
1: Hoy.
0: Adumati ang malantog pito diyam nung ay ni.
1: Lantog sa rin ni dam, yam pasa ba? Marak tagi sa lagaw hinalala ake kwa.
0: Sag piro.
1: Hoy. Aka ako may matay ba ni kong chatni hanggan o buming wakan amaman na kamping na ba kuyo lak na ni ano ba ayok ama midan si dalay sa lagi
0: yan pasa na taway tana su sagpira e isa isa kudol tam jerek lagi sa iring ba yugandi ama di sa irang ba gopini kudol tam jeri kami na nasi taga jeri.

0: Hello.
1: Hello.
0: Kanawe Birabano. Good evening. Kanawe Birabano.
1: Payment, your name is Kadi Usam Ibucho.
0: Ibucho.
1: Oh.
0: Hoi hoi. Kari say tamina siga.
1: Akoji, Madam Somi Kumano Satsana.
0: Mhm.
1: Gang, I don't like you, Nangi, the good young Laginta Udo.
0: Kari film you, I do no hibiro.
1: Film the age, mummy, you talk to her.
0: Kaido Birabino, who's exibo.
1: Ay, radio sum taram bane.
0: Hoy. Radio tana tana.
1: Silo ra gali la man lai dana.
0: Mhm.
1: Ali la da sum ta ge na.
0: Hoy hoy. Ado huzi kyo ina kudong chadre sei se ato pa makan biro film kang ba duga isei sei sak ba kang ba isei ama.
1: Oh. Ako yung si Swami Kumano Satpanya.
0: Hi, Biyo.
1: Nung siba heman kiba nang tawo do.
0: Matam isay ngak tamale. Kanbira isay. Oh. Film isay gini. Ako yung husik siya husik phone in program tam jari isay. Film isay hindi gano kanbira.
1: Lairam ni ay gisun tawo do. Rambi thong nana sakta lairam ni ay gisun matam mamata an tawo do.

0: lanchen bi nga sigi thorom ta bi ri ba marup sing ma rak ta ma ha ki thamoi na ta sing na nung si ja ba pam ja ba ka na gu ma ma di thamoi da lining o re ga ira thang ni to zeram ga ne he ba gi tha ja ba le
1: soi da na ma ki a rong ga

Kariya thang no hayak padang di Samno ra ching na ying laga kulak pun Hai hai kulak pi Angang siya chama machana tiye Chingun siyemba angang ni

0: bidna aina khangdana ba kya kya hone jere herga ain isa singa di masi ai awa ba se ai khangan jerakti adumai tawdana ai ngasi bawda lejeri isa sing china mana karigumba thaba amtang di tawjage na mana yam kan khanje madari da aina thabu si tawbang ma lawda ba adedai da isa sing china yam no ai taba madum makhaktang ai pun sida no ai taba harga di mebe bagi laibak na tamaktana sum tho haidana aina ai gili laibak ta tamiba asidai da ai ningba simba thungi thungdi habagi wakhalon chidi chaching na su masi thambidana imani pana khoi de makta ding ngamba makai de hola biri ko haiba asai da pentho piri haraga nuai to masi laibidana ba haidana ai wapun sima chu thamjeri
1: macha oi basing naha ki punchi gi damak mapana hotna riba kathok li basing gi damak thagat thom thokta bara aphaba macha ma oiduna mama mapagi chaukthokchanaba maram oibada makhoina kaya da penjaga daba awaba maithong midlugi pirang udrabasu machana maithirak pamatamda mapa amana thamui kaiba pindabana thallaba kayani madugi damak machamana mapagi damak kari thaurang tauri ipana aigi damak lepagum nahaknasu ipagi damak leplibara lephan ningkreda mapu mahakna chanbiba oirasenu

tabire saktam ngasi su katokpa leptri konjel bibi khibi sagol sem roma thorum puthokpa da tengbangba thoksom ravichandra aiba madi thorum puthokpa maibam ishakanta tabire basi akashbani imphal gi fm sangai channel ni sangai chil da hujilan thoksari tongan tongan ba manipuri film sei sing

nahahuli tangthak nai dabai po nang gi sathek pu mahau sa ko bilai rin bina ikai jari nung sina daba kalak nabalai daba mapham amada chum thang makhong thiduna nong thang jagoi yenguna nang gi awab punshi wari dagi nathaina lapna kadai danoma hingmin narushi shimin narushi hingmin narushi